kande na udalila Yesu ili kaliwanga ndiweka basi basa ndikumujitsa yaye wajikondi yoba mwamba ndiweka basi kama kandi badalia iweka basi.

alipoe na rambiri ati wondi zao kuma sunga fana nao ndiwe ae ndiwe kabazi dia saka saka uyanga nanga.

alivo ye narambi adzigundi dzao kuma sunga fanana nawe ndiwe aye ndiwe kabasi dia saka uyangana ngana

alipo ye narambili ati wondi zao kuma sunga fana nao ndiwe ae ndiwe kabazi dia saka uyanga na angana.

alipoe narambi atikundi dzao kuma sunga fanana nawo ndiwe aya ndiwe kabasi dia saka uyangana ngana

Konde, kama ulalela yuwe suwiri kariwa nga duwe kabasi. Pasa ni kumudita ya hai. Wadi kondi, yoko mwamba nduwe basi. Kama kaniwa dalia yuwe kabasi.

alipo ena rambiri adzikondi dzao kuma sunga fanana nawo ndiwe aya ndiwe kabasi dia saka uyangana ngana